wela wela, pone la mae. Ako wela wela, li corona tigida e. Leki landa kelasi, elamba ya talo eleki.